0: ullakup. CBC ukiok takto pivalde yung anina rektrisi. Uwang atobi utak. Mark Carney sibudlak pangurak Prime Minister tidlugut tawang aku juang mut. Niro tidlugut akago ni avatinit anigok tidlugut. Ay pangu tidlugut inuit. Sibudlak tiyo katinginit. Katimakatakarangmat Inuit Crown Partnership ngunagaktaw unit ako katimayi katimatidlugit. Ukaw siyo katawrok to piyo katawo nang nagaktaw tidlugit ako kinaw yeit sapun nang rutigyo yunut kisani Caitlin Jonas unikakpok tako kinaw yeit kudrang mutura ngangimat suri.
1: Kanatao pangayok ka nga Mark Carney ko drang mito. Inuwi si vulak tingin ni pilagi katakaroon na si Tere at tukan na kasugto ni. Gava matukakot pivagayak pali at ilugit. $10 billion ang ataan ito ni atok na ang ningin ni ukiyok taktong mi. Atok tao kayak to ni una takti ni amis ako kayak titi ng mot. Nang minaksulak pali ng mot. Pekotak jualo sana yaw jutik sangin no. Carney ko drang may lakpok, panti kasanot akagunot, upagtaw laok sumatin nagit, kanataw pangayok kangin no. Unik kangit ang matuwi ko tinginig,

0: ka la yung kalangit masule wala yung galawak hatana kakangit yung 1-888-896-4135 yung kalaw ni 979-6151 kanatao lukalaw tilunyok eh pasalukat dyan ako lulaw makanatao lungan ay anik tweet nakasukirin niya po yung sila tani ay miswa lulok tweet kawin na lulok tino katigi katita kulog ay matama na kala sa mayo kapto api yung makinawit na kilokala bin
1: ubang-ubang
0: eh bin
1: sata ko to yung asuman hataw lang na yung ipasakana dede may unikang rago mamot ama happy kanda dede kakatsi hulukti nitibukti kabana ya kalung ne ubang ay kape ani ipatsang ulas ko ang sila ko maubang man ubatin ni unong downtown arawa mo after 9 a.m. bakusa ka magtunga kana dede ay sa yawa ng man ko jaga takot travel ma kaso na tinaw takopila to pila ko ay ulangan after 11 o'clock, ko ay ulang arero san tumo nilitiya to kan na takonga nilitiya to ra tumo taon na iwa ma taon na ma sila takunya hatak to tap taonga crowd ro pelya yo man asulya taon na no sila tumo misok jwaralen amisok jwaralo ra to taon na ito awak sa flavor ngola to asulya in the afternoon umusalo to logo kapena chiyaro ta ko sila at chwaro sila jwaralo ra to kan chwaro lo ni lo lightning kebi jwatin logo taman na hawje yo ra to over 30 years minor the tuna arwa me tama jwaralo to logo hawje ge chwaro wa ko kapena magala to taman arwa me nako me ngaro na ra to le magapi happy canada de takka
0: Nami
1: to
0: not chat. Nakom
1: maybe
0: Jacolo CBC.
1: Thank you.
0: Yeah, Bill Kuyan Namik, Kalakata, Visata, Alianin. Hila, do I mean all at two up here, Matakuyan Namik, when I look at the Majuri Nukulung it. Amatos local is my Yokanakino with Naki local of it.
2: One
0: had been.
2: Okay, live I could not meet him at home. Kerana CBC kalau TTS ipaksa hamrekut kami dihasil dalam pingat tidak mata barbecue seperti itu. Oh ya, semua mata tutu ini nuni tutu ini mama tidak ibu kerjaan orang di sekitar kerja ketua kalau orang dah. I'm like, we're going to talk to you in a talk coming soon. I'm not a teacher or me, I'm in all parts of the world. I'm not going to talk to you in a talk to you. I'm not going to tell you that I'm not going to tell you to show me what up. I'm not going to CBC, Jamie, I'm Lucy. E David na sa umasa ka uta ko pa kisahil tuto pa uta pa pagka kung namig lisi lisi
0: bilo ko yun namig liba yung kalakay namig amit ila kaya jingon kami tako katalo namig amit ni matalo mi pingwa timinin kufiya subalot tamatama ni arwa mi Ajingon itu kakasaw yung takusagay na katalang ako kalimaglo yato ni o sila lutok joa minyalo ilang era kodi itagulo yato magyalo lutuit sila lutok kulo apik talagot wala ako tatinul teme palulaw kibok kanuing ito apik lutok ko migatali anait at yung kalakatag magusyo kalakatag si kana today ipasakit joa sa tugalo kulo kota Hey, me kata ngua tasin na lao kipo nga kanga lao net hani kata ulong ape kata ulong esuno ba? Hey, ma alian net tumini alam ino kati nita kuno sa tuni taka kata lang nasiyong balon net. Ko te sarak sa iri langi dona kino e ko vik pisi malanding e pako Christopher Jason Smith katatamini ilatapago yolong CBC kunot tana salubini o niyo bingataki tiangan ito alabibot tapunga kanayang ni tinitapunga ayo ay sa katawan na tiyak to si katay yamini yung nilong na kinakayang matawa ko si. Also, a wallet belonging to Christopher Jason Smith was dropped off at the CBC office building number 350. You can pick it up during working hours. It's always when you drop something like that, that's valuable to you. And when somebody finds it and, you know, claim it back, that's always a good thing. Joint Park Management Committee meetings katimayo katatunut inang nikpilig katakalot it mga gusap yung miksanut at masaming pipikatito wala alam mo nalipo sa June 30 matuwik sa alamin niya kaya kukalimari tatuin wana sa lokala sa mayo ka nga kinawit na kilokala bin
3: ubanga kay
0: ibin hi good dog.
3: Good dawn. Happy Canada Day.
0: Happy Canada Day.
3: Hi, lag. Hey, ipaksa imining ayo kila lawa ma inengo takulga ilu di kuluga engo tada baktaga Josiah ako sa akna lang mat nakomig lumibili ako lawa kung ako yari bing ako ano raktunga takuya kuluga ko tapaw ng gusto yor mo utakpan le ane ano tigluge mamaya na. Nuwa show yak tuaro lao ma ana na ikulong asula tapan na katigilok show gay sila kaya mabeng arong mat tisu ka suwar ng tunga utim mo sila kaya bakulong mat amado ukuro ang itikulong na matiyak suni kajaw sa tiyak tunga asula tapong apisyo show yak tunga federal road tamaw na tapong atikip pagbayad ng luwak tunga nukakpabuyo katatamin ato kaya no sita manu katin nakaktaw sa four corners sa kuwakalo din no nakuyo ado eh migdiyayo ado eh tusaksawag ililak tunga luwak awan ni jume na sugig luwit tusaksawag ililak tunga tusaksawag ililak tunga luwak ka awan ni jume na sugig luwit pisuin nak tunga tangwagdiyayo ado lak tunga four corners may takwa parade to ado eh tungilik to ado eh takong minak to ado lukin ni jaw siyak to ado lukin lo tawag nga sa luwin na mo nabagam na akama tawag nga kayo siga suwak to nga tabo na lukin siya na atok logo kano kanin na pangong nga katao si yuwaro gama takong nga parade yun so lo pang nakataw si Mayu Bishop ta katao si Yawaro lo nga piso katao lo ta kwaro no na de pao yak ta na ta ku minak ti si Maya nga ni jaw si yak tu aro ti nen ta kok tu tiak su tik ta kwaro mak kok tu gar gure ubik ka kuru ta ku minak tiak su tik ta bani ila lo tik ila iki mad lo tik ni jaw si yak tu aro matatana sa katao si Yawaro. Takwa ni Steve ni ngani tu sang bagi kau lu tek tau bunga ikak tu ibu nak mot tau bunga la inna ku kan de ya no nok kak bagi ak semarak tu tek takwa kecia ni paruk tu ni ila ul kong ni kama asui ni isui nak sunga takwa kemalak sugi tau bunga ini wiat tu ul ak tu tau bunga pisui nak sunga neurologing mo. Imini yung kain na lang po nga, inaw dyan lang ikalawak to nga, by default, may pingming nga ka, mapiso ka sa usikan, tabturo ka ma. Imini yung kain na lang ikalawak to nga. Ang ika ka mawa. Pilaking ito, ano nga, sana tatay ka sa usikan, kaugaw.

0: kandak tua lulunga. Tahu lulu, ni orang bingung. Siapa muda kalau waktu lulunga panika Facebook ko kahaya jualu gitu ni. Tapi mana way mana kalau ya kain nak tu angin kagama. Hang tak apa? Tidak tak apa. Tak kain tak kain kain nak kalau punga. Aku lulu si kama si tabau dia pasin nuna buat mew. Aku yang kat yang nak pusing sila kau bawa muka tua lulunga matau nene. Kuak sang nak kain nak tu tak kau ada wa me na dek tu wangi lang kuak sang nak tu me kain nak tu bini panik tu kali kami ngatu na dek tu kalau ikat kau abang anu kisah ni anu kabel jawab so ni sila dek tu ada kain nak lang mat anu kau tu yang yang mata kau biasa nak kau me kedang ulu kat yang nak puting
1: ni nak kau me tu kedang kau kalah kata kabin
0: tema
1: bye. Ilak, godong, godong, godong, godong. Ilak. So, leo kala sa mayo kang palengitok. Iyo kala sa mayo kang neto kasi ano pibalejo. Ito sa solo, ito digit utol na ang migata. At iyo kala katatuin na niya ako si. Kadya, ilaw to sinipas at naroon ang ito. Noon nalin niya, jiging ito ni kanwili o titayo kaloy ang pamata. Malagay yaw yung pilikit tuwa katami maton tatao nun na nagalangon na so unique dahil ko na sitik ko tamani kanulu yara ako sulok patutak ko din ang imatwi sa magaya kalututit so lupi ya kaya kitumin at titut pilikit batuit kuya natapapunik ko mana pipalaya yung tusasaw kayo nang nalami matatobi utak ino ka lang tobi tobi tobi tobi pipalaya yung laki kayo nang nalami matinutitut ang malakalunatitut

0: ulak kut. CBC ukiok taktu pibalde yung anina raktusik. Mabanga tobi utak. Adwa kut kimiguna lang mata sapun nang nang mit kinaw yakak tik tik kan nang nang mit siburak tuk jwa ukaklo ni tako isumak saksari yaw riraong mat isumaru tigi yaw katak tuninu na ring ni mikin naksaw yuni Mark Carney katimakatakakun naksilaw to inwi siburak tingin ni kudwang mi ay pangutid lugut inwi kinkig kaktu yingata katutikatigik tilugi katimayingin ni Tana sibulik panguroktok avatini agago parung ni sibulik tuktuak uki nunabing muak tilugut karni pinang nagaroktok inung nit ikayutakagun ng naktunit araw tilagin ng mitakot sapun na katang ng mit kisi ni tukisi umatyaklo ni tako aksurong naktok sa riyo kataktot nunarit mikinaksaw yut.
1: We need to be conscious.
0: Isumagsaksiw tiyaga kaktugo tako at apukutaw kataktot kino yakaktitik nasuktid luta tako at nunaring mutate sunakutangit kanoklo at urong naktuniglo Takot ikayuti kay narotigin na sukatang naktabo. Takot ukiok taktong mit. Sapun nang nang mi katimaraw matap takpigak palerak tilugot inuit tapirika na tamit arawa kuno. Katutikatigiti ako yilutig. Ang ayok ka nga natan o bad o kakluni katutikatiging nang mit. Aksurotaw si masungung mata inuit katutikatig. Kang nang may asingin

0: ulakut. CBC ukiok taktu pibalde yang aninarek trusip ubang atobi utak. Mark Carney sivudak pangurang meyok sivudak tuk juang mit ku juang monil kugiang nang mit. Avatini agagu parung ni anigok tildugu ay pangu tildugu inui sivurik tinginit katimakata karong ma inui kinking kaktu ingata katutu katigingit katimayingini pinang nagaidluni kinaw yait sapunang ng mot atoktaw yumadluni kiseni Caitlin Joannes unikak pokta na kinaw yak kujuang motoga ngangim masuri.
1: Kanatao pangayok ka nga Mark Carney kujuang mito. Inuwi si vulak tingin ni pilagi katakaroon na si Tere at tukan na kasugto ni. Gava matukakot pivagayak pali at ilugit. $10 billion ungataan ito ni atong na ang ningin ni ukiw taktong mi. Atok tao kayak to ni unatakti ni amisako kayak titi ng mot nang minaksulak pali ng mot. Pekotak juwalo sana yaw chutik sangin no. Carney ko draw me lakpok panti kasanot akagunot upag taula ako sumatin nagit kanataw pang ayok kangin no. Unik kangit ama to ero tinginig o kalat tilugo inuy keng kikakto iingin lo pilag katiki katimayingi katimatilugit o kalauktok inuy ko pipala ko takakayakto ta kuningan utanik sa budget jutik sanik kinaw yanik atok tau kayaktutik pekotak joan ot notango kaya ko tiksano inusingin nulo aki kaya ko tiksano manak ko suliko joan mo na aktut kinaw yan tapang aktut aki tau simangito.
2: Inuit sivulak tingit no tango kak titaw ko iyo mitaw tingin ni. Solo karni o mipigilaw tangani. Kanataw sila tani ngakto no sana yaulaw si mamma. Meligay kapamakungin no sana yaulaw si mayok. Una David Jokto kak tilugo king ulang mi. Caitlin Joannes, CBC Pivalayo, ikalun ni.
0: Canadian Armed Forces kutakwa una taktuk sakut. Ukiok taktu rimami awlak kaniligarang mata ayakun nagsaluting. Canadian Rangers mi awratawro ni Operation Nanuktakunak nunay nang mit kawisakatang naktut ungasikto ni. Takwa nunay pikasujilugi Banks Island mit inuvialuy nunangan ni akputak kikiktangin ni nunabing mit

0: Unak ati atinga ilisagayonertussaruyoq pitsiulaq ar Peter pitsiulaq ngoloqtoq kingamiutolorsimiyoq taanaami sunut inunnut qayumayolorsimiyoq sananngoatillariulorsimammat hajjiliuriyullunilu taannali inulorsimamma oqhalautiqalaani pitaqaqatlortinnagu teissumanikkulluq taakkua sipullerpaami takuyariurtuminiummat takuyariurtamininngani unikkaarniarmanilaak soanna unikkaartillugu tittinarniarmaguoq atiitusaakainnalorlabu
1: Ихэрэйт ухасингит CBC кэсуйлаанил жаахатаакэрнэр пудаатсумига питапэтсиулаармэн. Айтмэнэйлэ ихэрэйт ухасингит нилиасэллугит таанна убатсиар ухаайманнэрами питапэтсиулаак пиараа дисэминэрминилло таатсумига сулуниккаахунаниартэ болнаараутиккун.
2: Тэтчимэни кимэржиаллэрсумага таамаа биллама каллунаами такуяриуяарфутакуяриулаалэртумасулнаарба асуйлаа киммерумморатта амагалуупиллума таппатакуяриулерпама иллуми киумми амааллунгаала иммаханаллиунниминигуксаюнга наллиу ило наллиу аккаагуартсон аккаагуартаксимасуцаалернераалвартума писигуннатсиаюнгиннама аккаагуудэмэн диннаёрума кисуннаа наитинга хагимунгинакку татсуманиулуа мулила инулерпиммали
1: Нэтиан ламилиоло цимаюма.
2: Kaluna hangin tela tawa ni king ngayon niya ni. Diba, kaluna namin tako yung doktoro ko ma. Sunaw ba wadi tao yung kaluna at siya bapin ni takulo ko. Kala kaya niya ito niya ngayon kakaya ko. Kaluna ni ilakakilo ni ko ilabin niya ilita ko awa yung siya ngitarap ka. Kung alo Kilakiyangyalatlailo tayo niya. Tusaw may nakalawag ka. Awalit siya ni mga takatakulawis. Uwang kami kilawa mo. Ananagalo po lang kaya katuluksaw ni naman. Tayo nakalunata ko si Malaktani. Takalturi min. Kaya mga inamang iyo min. Lawak si mga inaman na nakatakalturi. Takapay mga kisya ni Matisokulong. Kalunakang ina tayo sa ata. Takarturi taliminara ulsa mga yung mitan ilo ilwa isok tumalagatta. Atay na piyaka kulo. Kupukpada kulo. Ananang atama aktang atakulara ko wakataba. Ila at siubja wa sumum itong mo. Kupatsya ko kumuhak pa yung mata. Ito ilo. Ila kumuli niya ura dira ma.
1: Sinalikwa.
2: Kumuha nata pa yung mata pa. Ngamit kulay kumu. Niya ko minuringi tanga ni kong iyabi ni nga ni tuktu na sali.
1: At hindi nga ta?
2: Aka, kulit tanga ta. Dahil nagkupupala ko rin. Piyaka ko rin anak nga tamak tanga. Ananak ko kaya ama ito ka dahil na amak to. Ila inulla kaya rin ako si magkato dahil si mani takari. Takato umi. Kahit ito hangin ama ang iyo min. Suna ubatak ka ba na nagalo. Uwan ito katayin na kawarap tayo niya. Dapat liyapi kayo ma. Ito ahin na kawarap. Ananagal ulit. Dito kayo man. Ananagal yama ito. Atay niya ulit. Dapat mo yutay ka ni. Ito ma. Piyakin lugo. Kikya siya yama. Pula ka man na mamak. Uwan ito katayin na siya ito. Tayo makano wala pika siya katila ka ma. Hala tamak ko. Talik ka ulit. Diyaka siya katama. Ilo na rin ito katayin. Sunaw ba takka ka? Hila, kaya mang ito arawala ka tatay siya managalang nabi ko tingin. Takato din may makaji dokto arawala ka maananagali takato sa kapag yung makikiya ni. Tatay siya may ito po ko nung mila kulo ko ang may ilawan ni kong takto ko rin. Tayo ma, tayo na, anilakan nung takto ko nang ilangin yung ulang yung mga nung ilamin yung ay sinimuman anik sa kurukumin yung nila at siya matilin yung hatilitay ni ito man. Ito ano kalunan niya ramin niya yung ano kuwa ngay lana yung manana ka rin niya yung sa ning ito ko niya. Tayo may timin niya rin yung mga na yung para yung mga kalunan niya ramin tekpikan ilo may kawda kalunan niya lo kaman niya tipi arawat Saya jadi orang di kau kau tak cuma tak kau tu di jalan lalu. Saya tak kau tu di kalau mereka yuk saya mana yang walau. Kau di dekat ni mungkin walau jahil. Amma terbunga yang atsia kunun tipi arah bujang tengah ni tak cuma ni kau jema. Illu tipi dia arah dunia yang mata tanah itu mana yang aku hagut untuk ini arah orang cipta baru. Uban ni urok sana aja mampu ibu mengmaik ta. Siapa sih jual orang mata kau waktu hari ulah mata ikut segi jarak ulah aku ni awak mahak waktu hari mula. Tapi mali siapa jual ulah kau mah anak-anak anak saya jumman uban itu uruk segi jual orang ni jumman. Kau jual hari ulah jumman mah ani jumman lama tu kau dah arak tu hari ulah mana sih jumman nu. Asyik ulah biar sima dia jual kau mah tahu nani. Janit ni tu pekor tu seni ani. Kisah dulu. Tamaan sih lembing waktu kalau waktu mah pala lah waktu lama lo pesuk waktu baru kau mai lah pesuk kau pali ya kau mah. Waktu tadi mana ping waktu kejang mana. Amai kau tidak lulus ni. Tamaan pun anggur kagak lah kau mah. Pesuk lah kau lap kalau waktu mah pala tu orang punya waktu mah pesuk kau ni ya mah. Tak kau jual orang mereka mah kau ini tu aku mah kalau nak orang mereka kagak salah aku sih kau mah. Hehehe. Tergali tanah, cuci lagi lapu. Tanah ni dah cewi atau cewan ni, usuk segelal. Yang muda segelal, pegak kau cuci lagi lapu lagi. Cuci apa ni mai tu cuci apa ni? Tapi cuma, jurnal ada rancangan ni. Kalau nak ada juga cila apa semua bunga. Kalau nak ada macam mana apa? Hanya buat kalau ada tengah. Kagak tu kesara ulu kau makhluk nak kalau kolin ni takut takut pinguak takut ulu masih lemah panguli takut ulu melak kita kalau pisah gaya pun nak kalau aku mak makit cuma lihat tapi kau kau datang macam orang makhluk nak kalau cuma ubah darat siang ni.
1: Nasib dah tu saya macam sampai orang bunga.
2: Eh, tapi karena itu waktu pergi jauh nak taruh ulu man makhluk nak kalau kalau nali mana kita hak tu kau ada urusan juga. Nali jok dah lama, kira dua hari ulang kami lah. Takut waktu hari jok si dua hari ulang. Tanah tu kau mati baru ulang mat, jono beli apa kerugian. Saya mana kalau nali jok kita tu jono pun saya mana. Adik tu kau ngalak kau ni mati apa? Kau masih alam. Saya mata ada siapa ni? Ada tak orang mana beli tu lagi mati kau tu mana? Tanah lo illo apa kuluwa sunabba illo apa kuluwa halal naga ruah kita beo emari doktorul ni nak lihat doktorul lah mata mati ni kaya menjilo nak kali apa sunabba illo apa kuluwa saya ni saya mana ya saya mana juga waktu tu mana waktu kau masih ada waktu mana waktu tu lihat cuma ni tak cuma ada duit ada tanah. Eh, tata bayar lah tu malu malu.
1: Yang sekejinya.
2: Anu aku belum ya tata. Tapi mak, tata aku lupa. New waktu hari berjam mata orang cai bunga. Kasi hari ulo ila kasi kita hari ulo orang tahu sih mata. Tiga ni hari ulo tabangga jauh. Tuk tu kasi sih mayu. Tertuwing araw yung matero yung matoyan niya ni.
0: Tana, namirat ako ngayon na. Si Bullock, tana to sa katat, si Peter Pitsiwala, ang ulo, tunikatit logo. Tawa ni Kingan ni, tana kawa yung mayaw tiyalo, tutitakto kasi yung nga ni Amma Jonah Kelly, apiolo, ilisan na mig, ilisan na mig, nipito kami to sa akin na kasi tana uwi ko nga kaupat, to sakso lang mayok. Tapos naman si EBC, kundi, lakon yung pilig yung katalos, Jonah Kelly, apat sok silo niyo. kandunaa mitä kujaruttu minä. Tupia luori lukune illune. Ilak. Maana nukkabissatin naamasi kujaupallia lukumme jukut. Nakummi pallia tuinna lakipunga naalattua piukkaujuni. Ammalla teikkoa tuossa kattakaa jokaala kattakaa juilu teikkoa kaala kattatitti silloin nakummiik. Nakummiik teikkasi jokaala kattangottasi nakummiikasi. And that is all the time we have for Nipiwood Show for today. Not Nipiwood, sorry, Kudlik Show. Thank you to all those who tuned in with us and, of course, to those who contributed for our show. Ilak, uno illo tiginiagatiko tu sa kainalabot illanguato ala ima tu sa tuinagon na itaalak patungo tu sa kainalabot.
3: Me nam.

0: ulakot. CBC uki otak tu pi balde yung ani na doktor si wanga tobi otak. Arwa mit kimeguna rektut kanok sapunne aguna ga yang mga kina yakaktitinang mit si rektut jwa okak pokta ko isumag saksiago tau si mayut aksuro tikasungung matanuna rin mikin naksaw yut Mark Carney katimakatakaroon na rong mainong ni siburaktyo unit kudrang mit ay pango tidlugo inuit king kikaktuyeng at katutikatiging ita katimayingin ni Tana siburak pariyaw yok avatini agago parung nit Tana siburak tigjok nunabing mut nirugyang ng mit karni pinang nakaklo ni inuit ikayutikang ng tidlugit Iglog jorig ng mit takunong nga sapun na katang ng mit kisya ni tukisyo madluni at sukong naktoksyo ko tao yung naktuni nunaring ni mikin naksaw yun eh.
1: We need to be conscious.
0: Isumagsaksyo tiyara kaktugo at sukong naktoksyo katarik tilo takina ya kaktitin ng mit soglo nunaring mutate sunakutangit Ayong nangit jutaw yun naktunik ammarutakot. Ikayutigiyaw naktunik ikutuin nang nut kimago nagluta. Ukiok taktong mit sapun nang nang mit katiman nang mipigyarok toktakik pigyak tilugot. Inuy tapirika na tamit arwa mituksagarok tut katutikatigita kuyiduting. Ang ayok ka nga natan obad okakpok. Katutikatiging nang mit pimaryo si mangmat. Atok taw ngiko ni inuit asingin ni katutikatiging bigay yung naktangin na kinaroon naktun. Ay pangutid lugo obad okakpok. Gawa matukak kun ni suri kigaktoy kataw katang naktong.
2: Canada is positioned well to build on...
0: Okakto ni Canada... Tunga vikatia runang makau yima yun niglu kau yima yung maring niglu ukiok taktong min marigariyaw yun naktunit inung ning naktunit aw nuna miuta ni Canada miut Canada miuta naga yun nang mata katujakatiging nang mit piu sebalak titi nang mit atuinaw yun naktakang man asingin nitaw kau sakaraw miyo kat

0: Ma come?
1: Yelak, inutusog yu alo la katate ko na ila nikut pa paktaya alo galo aktilo ta ko ko yan tapapok te meeting yu sila katate ko kung ka anak sa nga ikayu ti video akatama yu tamak ko tayan nakalno na ti te yo yu gastroenteritis tayan nakaw yu mayo sinato ni nalo ilanalo katate to not tamani ko no po mi taman ko tisisi mamman kisya nili uwa ko to nam minak taman na teme ko na ta imini ka magina su kun nam gatta tana CBC connect to be utak a person lo sa mamman no na po kani ma kham nang itul ga ko ne nga te mitama su ma missa no kanol lo taman na mene kama gitte kun nam mga ti ko teme ko na ta ta na ti na ka kuni lusi kani makarnang itulagi kunit inutirut do sa tulagi yo yo do sa bigay kay na lola ko
2: ti na kuni lusi yo yung tamane e kalan ni no na kalatunga ako ni ane akarnang itulagi kuni inutito e kayok ti yo yung ato sa umayalagi kuni
3: Tema tamani nuna vomita ko gastroenteritis ngon raktao yun inuktito nardong nang mit ay turduk to kao kataksimang mat unikaroon nakpe kano itong mga tana?
2: Tana nalo katato blotao kao sige kao yung adjige katangin mata kasi ane mana tana nalo na katat nalo na katato nuna problema me ato isimayo. Ane katak tu, mereka katak tu, akau katang tu, una katak tu tidak.
3: Kanu kita ko, aitu lu katak pat, nauku.
2: Ajuging itu mata, inuluta, ajuging itu tau kata, nerek katigai kata lu ni kis nama tu na, tak boleh aitu lu yo tau sungguh mejo, balon ni nama angin kami nalo tu kan nukat. Wasatian nengi koniloni kisumotoina atosinironi teema etolo yunna meyutapuna
3: teema aner nengi atjigingi sungumma takwa aner kattaktut kanu ikpigusuga yakpat
2: a nalo kattaktut ammalo merikat meriki kattaktuti a akau kattangituti mingilo sangile kattaktuti solo nalo lo alerote ammalo Una si katakata ko na galuti. Timingin lo sa ngito aluluti.
3: Takwa sa nginak sa uningin, aner vila ka kakayak pa?
2: Ane alo alagubi, sa ngilo alagubi lo ni ane abe mo kaw ikaw tigubi piyuyok. Pilo ame yun, no taray amalo inne anaw matyutingi sa nginak sa usung mata. Ulo, pingasun ni talima mo, Tema nalolo alero ni kawi ikaw tigong nato. Ang ikasi malo ni akaw nginingani, akaw ngiloan ningani, ang malo wasak at akatalo ni agatin ni piloto, ang malo anak be piyariray pa. Akaw ngiloan tiloko, alakto yung may katalo ko, pivali ko namiyo.
3: Tema tako ay tuluro yang nang mat. Kanwarag dita, nanukak titaw vali ko na pa ay tulung na.
2: Ay tuloy loa tele ma nami tako sa auditi yung natugo akaw ng loa na tini ang kasi maluta wasa kataluta ang kabo wasa kataluge makwalo at tuktaw kayo to wasa kataluge amalo anak be pilo akto at tuktaw kataluge ala tuklo me kataluge piyari raygupta
3: Tema tana lukta apiksuk kawag ko kanwaro tana pigyarok simang mga ikaw mavio kanok kiw makaw mga tana kanok pigyang nikong mga
2: At jiging mata tema awya ko palya ni nga nita ko aniki ila sila uko si balya ni nga nika ipiloto awya ko palya tinlogo sila uko si balya tinlogo amalo niki katigito minyo tauto tinlogo Amerikan negara ni kini tak kuat pukat tiada tinggi lagi ni le nak tu kau memol lagi kisu ni pukat tiada lagi kau yang mager tiada lagi kanu ekonomi nata nalu letak kau yang nata loni
3: tamaini takko tusaqtau yaqaqparatiu oqausigiyinnaquigattigu apeqqutiksaqakkannerunnerpunga oqausiksaqakkannerpi
2: okay taimato aqoyannami
3: qoyinnamita
1: kana CBC kunitobi utaktas mangatina kunilusi mepasunna losi mamman kana maqannangittulerijikkunniingaayo qoyiyo qoyannami tina iqaitittigermigabila tusanna qattanganilanaang oqattartuit sugusikuluugaluallunniin teeme qattanqatautsiqusuttiakannerluta aggapuwasattiaqattarlutigunneqillugo atorneangik tuaquttigo qoakkivimmi qoakkuvi miitittiaqattarlutigut taakkua pijareakittun pijareatujungittu teeme qujoujuit aggapuwasakautorunnaqattigunneqillu atujaangitam qoakkuvimmuoreaqattarlugin iilanaarlulluni ila alianeengimman Okay, my Nunavut Impact Review Board Connecta Nunavumit Dako Katimayit Krimiku Yulutik Dako Harazo Yaku Dusati Ti Lal Mataki Kutuinatiani Zoom Katuarovit Ten Harazo Yaku Tokusoko Tigilutit Tema Dusati Tilanga Tahani Palia Nerejangin Nipalia Nerejangin Nick Tekani Nulu Yani July 14 ulakan one meet unna sakupiyallotik khoi mane agassi tana j kelik tabon khagasoji khoi gerbi unna tertasi kati mane kalga yatui zoom link khagasoji kut takusoko tigiloti katama katawrusi JKAILEK at nerb.ca. Tabunga. Gunnatiak to see July 14. Ulaka. Jamie Taribukan for your information. The Nunavut Impact Review Board will be offering an online community information session. You're invited to contact via Zoom for an update on the development and effects assessment framework for the Mary River Project. That's July 14th, 1 p.m. Mountain Time, 2 p.m. Central, and 3 p.m. Eastern Time. You can email jkailek at nerb.ca, but you can probably pass that on, that email address to you by calling here if you need more information. That's for your info. And Art Ventures is looking for models to promote our 2026 back to school flyers. Again, it's that time of the year where they're looking for kids to star in our if you have kids between the ages of 5 and 16, you are more than welcome to apply. And you can sign up before July 15th at the Arctic Ventures at the Marketplace Retails Department upstairs. Okay. Jamie's telling me to drink water. I think that's a good idea. But if you're interested, you can sign up before July 15th at Arctic Ventures, the Marketplace Retail Department upstairs. Te makitung apisi. Oti ilinyari alaung inyingin ni teko. Ullursiutin ila. Ajilurtaukattasiung matannuqa simatitaullutik ilinneallrialaunginningarutilaanginninginni atakussautittillut ajilurtaukatattuti teema taakku Arctic Ventures salluminiq niverpinga taakku qinilermijuit August Also, summer reading club launch party. That's this coming Saturday, July 4th, from 1:30 to 3 p.m. at the Iqaluit Library. That's children ages from 0 to 14 are welcome to register. But for more information, you can call the library at 975-5595. Library ngani okalama ga khapimi uki ulit uki ukang itullo u zero mi 14 mut ada kwatung asuti tau ta to ang yokang ini kasi ana pisma ya itullo di uki lin zero meg imini te kun pisma kun na jang mutta pekata ko mas to ko si 979 kiting 975 mami anak 5595 and okiu kang itu zero mik okiu limut 14 mut apa kata bekat ditau tiala lamajuin amata kau jadi tin mak kutuna kau isakti ta ku kata ditau la lam mata okiu kata kata 18 mit 30 mut tamane karon August 10 mit 14 kosuningani temana between na tiak tweet Nuna bumi ngal tweet ng asut kita ulo mo yung makutweet. At ako kawajigat tweet. Tamani katititilang at ekalun ni August 14 mod. At ako katakatigil lo tweet inuit kawajig mayat akong inid. Kano kawisan na may kanuing itiya kasun ni midlo ayya katigil lo tilo. Sibunisak tamas na may nga kawisan na kakatatilo gisunaw kaya kakpad sunay Sibuliu tito gaya kapan makutunon at ikaw yaya katatiyan na kibusi www.kawigyakti.ca/youthresearchgathering takiyok parutan na kasi yan nakakasaw yung kaw yaya episode yung mga kaw yaya kaw yaya tit kaw yaya at mga tuwin ng lusim mga nangyay ni Jajimik na alakain ng mitang

0: Lukut CBC ukiok tak tum na rau tengah ni narak tusik bunga tobi utak Mark Carney si buruk terjuang uti lugu si buruk pangurang matku juang muni ugu yang nang mit agago ni avatin parung ni tikis lugu ay panguti lugu katimakate kari rau mat inui si buruk tingin ni ilagi yaw luni inui kinki gaktu ying atta katu cikati ying ni katima yingin ni Pigyang na ang nagay kataw luni kinaw yakaktit tinang misapun na ang nang mit kisya ni Caitlin Joannas unikak poktan na kinaw yakku juang mutuga ngang ima suri.
1: Kanataw pangayok ka nga Mark Carney ko juang mito. Inuit si vulak tingin ni pilagi katakakun na siti agayaktukan na kasuto ni. Gava matukakut pivagay yak pali atilugit. $10 billion ungataan ito ni atong na ang ningin ni ukiyok taktong mi. Atok daw kayak tuni o natak tini amis ako kayak titi ng mot nang minaksulak palaya ng mot. Peko tagjual lo sana yaw tutik sang inno. Karni ko jual may lakpok panti kasanot akagunot o pagtaw lao sumatin nagit kanataw pangayok kangin no. Unik kangit ama tuwe ko tinginig o kalat tilugo. Inuit king kikaktu yingin lo. Pilagi katiki katimayingi katimatilugit o kalawktok. Inuit ko pipala ko takakayaktu ta kuning anutanik sa budget tutik sa nikinaw yani. Atok tau kayaktutik pekotak joano notango kaya ko tiksano. Inusingin nulo aki kaya ko tiksano. Manak ko suliko joan mo na aktut kinaw yan. Tapang aktut aki tau simangito.
2: Inuit sivulak tingit no tango kak titaw ko iyo mitak tingin ni. Solo karni yuk mitpikilak tangani. Kanataw sila tani ngak tunuk sana yaw lak si mamma. Meli kay kapamakungin nuk sana yaw lak si mayok. Una tavit juak to kak tilugo king ulang mi. Caitlin Joannas, CBC Pibalayot, ikalun ni.
0: Canadian Armed Forces kutakwa unataktuk said ukiok takturi mamit kawisak kanilang ming mata Canadian Rangers mi awratao duni operation nanuk takunak nunay nakku kawisak katang nang mata ungasik tuni takwa nunay pikasuji lugi Banks Island ngunaraktao yu inuwealug ming ngaktunik akputak kikiktangan ni nunaving mit ang marusig tsak pasilima ni Tauvanis tasiyo yak juang miglo nunat siya buong miglo ilinak titinang mit katutsakatukaklo tinedo kuni aw yariman ukiungo kasung ninga ni awrataw ni aktong ang ayok kariyaw yuku wardong mit narunak si yumang mata nautok suku yikataklo tig Ikum marigay ng mi atang naktay lima nasung ng mit. Ikwara yung karok tilugo sabi kaya kuwing mit nagkadyaw tilugod. Hamarak ko aurati yung Matthew O'Halloran o kakpok. Takwa ikitok 6 feet mi 8 feet mo paru takitigilok dun. Okswaro kaw tinit kanitlunin. O kaklunit ikitiminan isyo karong mat. Katero ti miglo atok si mayon miglo. Takwa katersok daw yut kimero nagtaw tilugit katero yikun ni O'Halloran ukpero sukpok. Ikitaw roklo ni kamitaw nasu roklo ni ikwaray nalilawpok. Glenn Sutherland katero yikun ni angayok kariyaw yukurak jungmit. Aksuro ti kaklo ni ikwaray ng mit atang nagtay limanasung ng mit.
3: One of my firefighters said to me yesterday.
0: Okaktoni katrimi ipaksa okajorok tunga kakto kakparatini kaktoni puglang mok tumo kasugiyoluni kapya surok tugun inusukput atang naktumi sungung matnunaring mutate atang naktay limatin na suklutigo ko ardung mutak selina ningak isumaru takakpok puyong min.
4: Aksualu mama katangin man ilang idlo anong ningi namang isuting innaulak pali ayo tamakuan kipili alo katang ninga tagpataan na namang ijutaw luang man ammalo ikititaw katayak ngikaluang man
0: katagayik ko kawi sa roktut ikiwara ng mit parisik kunutuni yaw raklunim kingullerpaarmit ikpeartungmit haamarakkungatta auratti yinganneriungni qatsia

0: Ano ang eh?
1: Amal.
0: Ah, tusak sa siya ang ulak sa ti. At yun na ulit ito ang kami. Pipot na yun ikaw na sa kibot.
1: Nakukumayok. Uwaka na wa. Ilap pa sa mga umayok met. Tama. Ulo at ulok may labon. Latak kaya at ulok may labon. Tuwala ko. Ulo may. Sito metot. Makumet sunay ulo ha. Ammalaw, akakawa, awasin makahit alaman, awasin law, pinasulokit law. Ulamas silawon, nulaktok, siham ni hatasunay lang kami, siham ni unay hatasunay, pinasulokit. Ulamas, pukunay won, tamami, awasin law, atasunay to. Ano kayo bon? Awat yun, talaga mawag sila. Sa mga nga na sila min. Piyak ko na. Awat yun, sa mga talaga mawag sila. Talaga mawag mo. Tatok. Ano kayo nga? Uwan nito. Ulo ni. Tamani. Tamani. Nuna sila may umiwak na. Pagkato malawala. Ako na yalo, pakalok to. Nakalok sa ni, ane ko di hati ato ko, urlo ka ni. Urlo na makko ni, urlo na makko lang ko ni, tama ni, isa ka haat lok mi liwot. Urlo mi, isa ka haalok, ikurlo mi yuk kakatakat, tama ni, isa ka lo na ko na ito. Ang malatak ko, tamang kalok sa mga ta. Ako na ito ako man. Noon na nga ko sa mga ato, takot siya. Takot si malok maliwi. Takot pala sa sila. Hindi na ako nakturo kay lok maliwi. Noon na nga. Takot siya. Takot may mata. Ang malatak man na. Noon na doon. No na bon, tungulok si si maloktok. Takwa lalok pay, makita lalok siwi. Takwa lalok siwi langit, makita lalok kami. Sila na, piyong lalok tokmat, pinman tokmat. Taka-taka, halakaya ko kasi ane, si makumahay ko nalok may mata. Si mga pinman tokmat. Ako na lang ang chokman. Makaitwi, nukhaan ay tulo at tamani. Ang malaw. Akago tamani, tamani meron. Tasiro raw ilawanan. Pitsili wat sa masyugumanda. Siyugumanda. Tamani, kumirak meri langit. Pag may tuloy at sulok meri. Pitsili wat tulo sa saan. Tasiro raw ilawanan. Tagatagat. Halo halo kat ko alam ba no lo amo no lo nakte pichiri so un ban da pan aqua pak na da ka lok na yi ta pa ma pichiri wa ko ma na tu amma la ta ko ai ka ta bu ai ka ta ho ta bu ane wa ha na de ane wa ri la ge ta ka wa ta me Ani, also, one hour on the slip. The collapse was there now, so I'm there where I'll tell off Larry who gets half last hour of the money. A mother to man, she could have flock meta. She could little cast flock meta. She could little fast love for slow. She could holla kind of. She could holla kind of. Come on, ma. You do it up. Ang malaw si Craig, sa lama na kinilinok na, takot sa wang natin. Sa meron nga lang, sa sumong halima, doon sa halima, sa sumong halima, sa sumong halima, takamon lo, yung mahalakalok sa na. Takwa, at ako yung nakalakati, secret the man of the car matter. A mullet, a car of the mat, a car of the mat, a man of the river, Manita Hill, Mamata, in Monday and Nick, a Monday, in a Hulk day, in a Hulk May. Amal, kemana? Nyerok dene, nyerok kape, kape. Makai doktor hanya kalah. Tanna hati kerenai, kape wakinya akinya, kuapa kenal? Nyerok kape lo, kape wakinya, makai doktor hanya kalah. Dan lo doktor. Nada con altra nella tua alta. Domani ti dirò che ne ho il lo. O quei altri e non matic. Ora da macchiere non alleo. Ora da macchiere che ti ne ho il che ne ho il lo. O quei altri domani che se ne ho ma o qua se morto che ne ho tanto. Pakatu malal mutamane. Amala melo yak lalui. Takwa tikisi matlok melui. Pakatu malal tikisi wala wala takwa. Pakatu malal wala mutamane. Takwa tikisi malal wala wala. Taka taka. Takwa long wala wala. Tosakat sabun. Mutamane.
0: Ah, hai, nak kau memang realo. No, aku halimah hati realo nasi kena merikit. Ullo kan?
1: Ah, nak kau memang.

他们挂了一马堆，他们抓了一马堆，因为一拉你们都，他们挂好一下这个扎给一马堆，他可能老去没用啊，俺那菜叫我炒的没，我别个叫我没用啊，他可能是忙嘛，看到突然那个树把老个打，树个树出的，马个都出的。Uli chi shuta khadak me. Tini ngalo agal tila guti kitta bini ugami. Uli chi guti kitsugo khadak to apalak to khadak to uti bini ngnu. Khadak to akhati ga khibati malakta ga pusitu bini ulaok simmat. Saneni chako na itilunga. Nunali nga saneni ano ay si malaktilunga. Tinut ako khadang ito alam me. Tin cakap cakap lah macam tu, ada ni tu alam mau tu punya kami. Aku ni alam kimi malah aku cuma tu. Uli cakap ibu tu alat tu logo. Kaya tu punya tu ni. Nak kata ngah tu ni, oh nak mut, iye mak mut. Nak kata ngah aku pelak mut. Tapi macam tu ni, pus tu punya ulah aku cuma tu. Kaya tu hati ka. Nunale sangan nunga ay si matatilong kahit si malaktakan. Ulit sa kay nila, ulit sa kay nila ng ilok tilogo, push to be nito ni. Tamakwa na pato hangin si miyot, na pato kikita ni siyong ito alam mata, sinani siyong ito alam mata na pato. Na pato hangin si miyot, tingaw yanik, nuna yanik, Itsutinik, kiyuttakaya siyokong mata. Kiyuttakaya mukhaning itumitako yawin na kaya po siyong ngayok. Nunali itibiyan ni nga, kakay itibiyan ni nga, po siyong ngayok winyo. Tako kato winyo tayo na kiyuttakaya winyo, po siyong ngayok may kaya kumik. Kaya winyo winyo kumik. Ano kim pilot ng kalaksunin? Nakatanggawa siya ni ayaw na kami kibituin na siyo wina tinsakin yung italam mo tinsakin ka lang man tinsakin yung italam mo kaya maulis yung aktilog po siya wina siya ni tinsakin ka altakadang makisiyan tinsakin ulit Uli suka tulis kupus tu benar cuni. Tin cagar tak ada memang kesian itu aku jauh kata cuni. Kau ingat zaman anak waktu masa benar kami. Takkan nama ngan niksia suko. Utuh aku ingat mat. Tapi masih mat tin cagar si magal waktu cuni. Asyidan kita lakukan. Atau datan nanti kalau kisah itu hongai tu, oleh semua waktu lagu pos tu banyak, tiada salam agal, tiada cakap ni mesti kecik, kibeh magam upin nangan itu hongai tu, emak aku ni, tanda tu lak semua dah, kubeti tahu tu lugu. Tiga orang kami atang kami nyut ini makan makubet setiap sini. Nanga katanya mesti cugu, kucingan katanya cimenga hati kanga, tanalo niakanga inangat sini, pamangat sini inangat lugu kenaanga, nanga katanya orang mesti kasuak cugu, kucingan katanya. Covid itu alat tak? Macam mana Covid tak Covid kami? Covid gel kami? Kapu mik? Otot tiga lagi tambah kau halon alat tay? Upau tiada lu ya kapu tulis ti upau tiu kami. Upah biaya lokal lo nak lakukan upah kita kami
kapudiliski. Taimedi valyalak tutana ino. Kaninapi nga, kingagi kaninga, kapuli valyalak kami. Kapumu, nuitakunnaila katakto. Emetto ako alam mo, kapu ako alam mo, nuitakunnaila katakto kinanga. Sila may galakso ni ano kakatang imat. Anak sa iya ko sa akto. Tema, kubigay na kami. Kingulli uso ni au. Kaning agot. Au lakto. Ang makalot na gani au lakto. Kaning ani. Imaw kingulli agot. Akay ako gani. Piyo binyak. Au lakto. Takaw na kanikot. Tama yung alawak sa ni. Taman na apya to kutaw ni Richard to kapo. Nuitat ako na yung alawak liwuki na nga kapo mo. Alagak taw ni Richard to. Piyakak taw sa lagay ang alawak liwuki asiano. Kamagayaw ni Richard to naman kapo. Kina limami uli ilang alawak liwuki. Otto tigit suko. Anya sokti. Kupak kukulami ay tuiso ni khawji majwi. Allagak taupat. Kalunak tamulo ni taman na kapu piyak taupat. Kupak kukulami ni muay tutaw kami allagak taminyot. Asikutuin na so kapulini nga. Allagak taw kahangi makato kina nga matuyaw si malakalok pat kapu mo. Piyak taw kahangi to. Allagak taw kahangi to. Ukang nga ngin makialo ka sa ko nga. Piyak tao ka sa akihang ito kapu. Apiyan lang ito. Alakak tao pa asiko lang ang mat kapulin nga. Dahil ma, kapulin ng mininadi kami. Niyong atalilo ha, awlat sa lakto. Katigang ngaong ito. Pamang kami. Niyong atalilo ay kingangat suni at pangasitong ayugalak. Ikinganga kami niyong ata awlat sa to. Awlat ahak suni. Awlat abakayal na gani. Kaya may galawak tiligo takon na tuwin na sugo. Kamakit anago. Isumamit sin na

Imahanak ito ni nga tukisiyakal na ito. Tukunga mo nakito. Uigalaga suakalok suni nakito. Tukunga kami. Tay mapibalayagin na suni. Niyo kaya katakto. Nalo nang ito niyo kaya ni nga. Taban nakapo anak sa ni nga. Anam ni nga aniyadok. Kapo ako alwi. Tamantagaan ang niwini nga ilumuang akto winyo kapulito yung nalakto. Ani alakto anak sa anak imauto tigilo anak sa panliyayo. Anong nga ani waliyayo. Niyoke alakto. Niyoke kami. Piyun na siyo minaktawalang mayok makikaswak ni nga ni ako nga. Taligin lutut adap pala katakto takulo yarak sunilo inunik ilumat siluni sanenit tat anittunik anak say kasuak tuhang mat tay may tau su kamagi tau su ngitok anak say kasuak tak ala kaya kasi umata inui ilami amalon ni ane asok tikunot kaoji marunot kalun ano at situin na sur Kawaman ng kawaman ng tutamatungan niya si Oktiwa Laksutik anak sa iga sa amin yung mitsanot. Kalunaw ka Laksutik anak sa iga sa ako tingati yung may makalunap. Inyuli namin niya nga ni Ukabo nga anak sa iga sa ako tingani. Tamitso ni anak sa atita Laksimaluk. Tamit ko kaya ka, sukusi ko katigisa ka. Tamit makingawa hala kayo. Tamit ako nga yung niyo ka Laksunik. Anak saya jawab ni, imadil mereka tenggu alik inok kume anak suni, katenggu tikshangu aga, tigua, dan tengah tigua halak jok, tayko nak tu bini orang ni anak saya jawab ni uga mi, kau cuma nak kasih teman na, aw kengur leu suruh mak kubikir mak akhir orang ni piu rak suni, aw mik. Kukayasin mayok kingon liusuo taman na. Ayokat to lang ito kingon liusuo. Kawin man niya kasi imaka taman na nukkanit sa ngamat. Imak to amit yung alam mata. Ilang itako yaw suong ito alam mata. Iti yung ituak to alo tuang mata. Ilang itako yaw tsakata suot. Jadi asal betul juga. Kesian ni le, otot dah tunga, ulip paliat suni, cuka itu usho, kini paliat suni, utak kesuko, cuka itu usho. Tapi mereka lak lewo, tin takgal takatam kesian ni, takoja lak semajuk, tin salimagal mikibi majuk, cuna panak saya unyak to. Taman taka uhangwa ako tinga sa ang itaka ikayo ka sa akunga. Kahit magayahang mata inyui. Pichuti usukong mata man na kahit may imasukong mata ilimasungin mo.

0: Thank you. God be with you all. Thank you.
1: Look at me.
2: Hi, Epic Jam. Good to me. 1996, hotel logo. 30 years. Hang eksima. Rek to si malik mi yut. Au ku si uli tuak pa 30 years na si retay na. Tan tako ano ko si buli pao. Lok to bini ak big jam ngoyuk. First ak big jam 1996. Tako ano ko. Mati u si turu wak ammaloki ngubat. Pingo ati logo to saksa ako tak treat. Hano yung ito ako ta. Pinaso ako sa iyo hata lang ayo ni. Pingo ati chili ume hata lang abong asuli. Ak big jam avatilla holillo akka oi hangila simmi mata 30th anniversary to simmat suli pingwa ti chilio me khatta langa jonga tetsuman ni ta unik to saksa lok simakun nei hok to nik hai na kumoy mare ala na ala kunna sikin na megatsi sibulli pat chiang tu ne ullo me cpc ratta ali ko ata hagun nei tillo na kumoy rela ko mabunga ali mik isumain nalo amiswana ka goni tu sa utak tu siyo lang ako si pisik ko ni isumain na yok hay sa kung wajan mo na masigut yung merata sila niya pala kaya halaw ko sa kung ako ko kau pa mo uling ay yuit nuna bimbi nuna siya bumbilo sila niya di ko kau sa kentang it email ng yuit kuto ay pimi kau pat sa kung niya walulak niya na kaktaw may yok ako ni haklo tilo plus 12 sa ni kilo milo sa kung niya walulak may yok ano ko lak niya na kaktaw takka to make 30 misung ni limbik ko ne haklo dilo plus 12 umiyo yo medlo sikhin ne valo lak ne ne rakta me yo ano ko lak ne ne rakta tak gaulo nik yu lo ko ne ga nik to mik 30 misung ni limbik ko ne ga lo plus 20 inuk jo medlo sikhin ne valo lak ne ne rakta me yo ano ko lak su dilo takka to mik 30 mit 50 mut sung ni limbik ko ne hak lak ne ne rakta su ni lo plus 22 Pupunin ito milo sikin nilak may yagok. Ano kulak niya na tak katumik. 30 misungo nilimik. Oko ni haklo tilugok. Plus 25. Ako libin milo sikin nilak may yagok. Ano kulak niya na tak katumik. 30 mit 50 mut. Sungo nilimik. Oko ni haklo tilugok. Plus 16. Ibu yabin milo sikin nilak may yagok. Ano kulak niya na tausun lo tak katumik. 20 mit 40 mut. Sung. Ano kulak niya na kakta nigidumik. Sungo ni haklo ni 20 mit 40 mut. Sungo ni limbik. Oko ni haklo tilgok. Plus 10. Salo ni lo sikin ni lak mayogok. Ano ko lak ni anak tau sulin lo. Niki do mik 20 mit 40 mut. Sungo ni limbik. Oko ni haklo tilo. Plus 9. Kayang siya miraklan like milogok. Sikin ni lak mayut. Ano ko lak sulin lo. Adwag ni do mik 40 mit 60 mut. Sungo ni limbik. Sakilak ni anak tau sulin lo. Ano ko nga. Adwag ni ulo niki ulo mik sanik. 20 misungo ni limik. Oko ni haklo tilo plus 8. Huwag tamil lo sikin ni lak mayogok. Nubuyag Allah taro tilo. Ano ko lakso ni kabangan ni tumik? 20 misungo ni limik. Oko ni haklo tilo plus 5. Kaya sa milo sikin ni lak mayogok. Nubuyag Allah taro tilo. Ano ko lak niya nakakta? Niki ulo kabangan ni ulo akuningan ni tumik? 30 mit 50 mot. Sungo ni limik. Oko ni halak niya nakakta sinilo plus 9. Aw pala milo sa kanilak may yogok, no yaga lahat talo dito. Ano ka lak niya na kaktaw sundo? Nik yulo kabangan ni ulo, ako ningan itumik. 20 mit 40 mo, tsunga nilimik. O kone haklo dito, plus 8. Tas iyo yung milo sa kanilak niya na kaktaw may yogok, no yaga lahat talo dito. Ano ka dito, nik yulo kabangan ni ulo, ako ningan itumik. 30 mit tsunga nilimik. O kone halak niya na kaktaw. Plus 14. Tamaan likut jua mesekin nilak mi yugugok. Nubaya kalah tau talo. Allah halilu milak nian agak tau kalok sudah hiti kalik pat. Anu kalak su talo. Nik gidu mik 20 misungu ni limik. Okone hak lu talo plus 16. Kayang soal jua milu nubaya balu lak mi yugugok. Allah halilu milak nian agak tau kalok sudah hiti kalik iduak pat. Okone hak lu talo plus 13. Aban lu nunat siabu minay nami nubaya balu lak mi yugugok. Suku yuri balle alak suin lu hiti kalik pat. Tatsili rilak na nakatawasun lula. Ano rilakso na niki ulo kabangan na ulo ako nga nito mi 20 mi 40 mo. Tsungo na limbi. Uko na nga 12. Hope tayo milo. Sugo yulik pala rilak duro lula. Tatsili rilak na nakatawasun lula. Ano rilakso na niki ulo kabangan na ulo ako nga nito mi 20 mi 40 mo. Tsungo na limbi. Uko na nga 11. Post bill makabang milo. Sugo yulik pala rilak na nakatawasun tatsili rilak lula. Ano rilakso na kabangan nito mi 20 mi 40 mo. Uko na nga 50. Nakuminala ko na sa kanya na tatsi. Hungap pa si.
1: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video,

0: maneli tamna tsavia na atiwela umoyule reala tuningato tamangat kanasenang mail tamna CBC employee omor na atela tsama akos kawiyala umayla tsuna nipilea kang na mga atak awyoyok tsavigi labum
1: Ila Andre, auka o kakatiginega ka kangaksinik kun umayule reala ngitnik awlat si jiuyok Andre, taima nuta mi kangaksinik kikiw sivik ukuila umat kanuituwa.
2: Kakayu sigwi ang iyo holo piu akunelo nutami ping nutong ito mi pekain narata tema nutami kamagiali lakpung at huyo sa gongo lakto mi.
1: Tema avikima neako mata tareo miutat imang miutat nuna miutat lo taman na hutay man na mga okakunak pin.
2: Eh, taan na kwak si Vito Kalo tayman na mga piyaw lawak si Mangnang ma una nota akiyuma gasu tabu mana ama salumatichin pinasok tugu mana so mago ngulik atau sa imang muta ang mapakata nuna mutang ni.
1: Dahil cardboard box ni atok talaw mata pukit talaw kaptigot ako alila yun amehutigot ni kiyuhibigi kaluklutigo piyo kaptigo dahil man na inaaki ba?
2: Yeah. Manaw yung me dahil na ato ko yung neck to Google wa, ukwa rubber bands mo nagaktao yun at atoktao at takto ni amisuno inungno. Tema rubber bands me box mo check pati tema kwak sigwi ato ko nak si neck to Google wa.
1: Tamag ko alila yu atoktao tilungit ayulaga nga kikiyuhibig au katao blutik hikop tersutik tahan na po alik toklo nilo tayo man na ining ano kay plastic ni atoko yibihe
2: ilangi sana gaya kakatang mata kwak sigwi so inwi sign out katang nakluti alila yung titira katang nakluti ukwa rubber bands piluak tum kwak sigwi ayulika lang nakpa ukwa bigi yaw yun ukalug view yaw yun nakluti naki sokok ja sokok ko yin nang ngim
1: ila haluman na kaumang na yaso ni what
2: eh saluman nang naksaw so ni tawunga kanya at ato ko yimo manna mo salumma ko yi nagasuktugu galwa
1: tay ba ang ina kauma suni ilik no ga karna yakto ilihe huago ti tay ko nga au yak tubay pat makai kanak talak pata atugaw na kaune alak naglapo
2: atugal ilwi pitaren na lesa matatema uwan karitao yagala Andre Oko nguyum message ko nang nakluti ugwalo ni sa nag-view ikagani 645-2350 o kalugview yagun nang nakto.
0: Po yan na mix sama tana CBC kunipliriyo yok. O kala ka takala ko tilugo Andre Outko amin tam na kanat na mit umayula kaya la kong ning ngakto. Sunan ni pliya kang na mga ta unika tilugo sa saktabon. Koyan na mit.

0: Tisai sila tisai xamint mankath and mid, manali tana pure lele yutamankath and mid. Tana adams pure lele at lugut sani aftigo.
1: Unak to your manna. Hila to white duck. Can you clean it? It puck up. Pekula to good. Omer to look to me. Omer to look put the money. To buy criminal little man. Unak to York. In the Oko York. Oko na ngner na himak maila namitin na namilukta kablo na ano na yung miglo ni tana okay ako unak to na ang mat budget to ko yung imalaw mata ni unak higok mana higok ka lagay at to kuli namin niya tapos yung huli ataw ka ama na apote ko tichena to ato ka awyak mat awyak yolok matamani tuktoy kayo kong lene wakta ulog tut takuya ulog tut agwen nilo tuktoy ka ulog mat tikirak zwa milo ko tuktoy kakpandelik to sana July orang ayla mak tepat, tapi mak Yuli nak hub mata tuk tu, tamane kan kena me. Tiba le, tuk tu, kalau kaya pande, kadli le tu, mana waktu ulang tu. Awalnya halo amu, tapi aw kau tiga lor mata. Dahil abating it ayok na raw man ikunok tsarekak ayok na talaw man awal na tsemay raw man dat kigling it dahil awal harang na lukun it ayok na lukilaw to awal harang to milugekak inaigliwan na ito yung namata upin nga po. Hiko ako ka lahaloa mo. Unak hiloa mo hila. Kaya ay lao po. Hila niglig na yung nagtuya kat talaw kaloa ko ni. Takilog dapat. Takik ama. Nipaloy na lao ko ni. In makamag ko. Pinahuwa ko hiyoyak. Magkuhan at daily. Hilat siya kulo alaw mislo niyo yaktok. Nabuyay na sa ni nipalog makog. Takyak. Kaya ay katalaw sa nilo. Iikalag na siya lo alaw nito. Tamani. Ilaupin na. Awalat siya na malo. Hila tawhit na to amat. Una lo amat. Aw kau tigil sutik. Dahil amma. Dagyo at lata na. Ikalo. Nga kau yuk. Tamanik. Kanyat singan may. Gayaan wabe. Ikalo it. Hiko. Aw kalahat siya na lotok. Dagyo nga may amma. Kulil lakin na lang suti. Nalok to amma umayakalani. Nalok to. Now, ikalut siya. Lualang ito. Ami huyo ito. Hitulit tilog it. Takun na lang to galo. Kaya matse na yung lang to galo. Hito yung kihiyan ni. Kihitirit siya na lang mata. Nalok sa ni tinikangat ikaloyak to kaloalaw nito matitaw hiyok to kihini ikalong nakaw taksuti ting na kaloak to yalaw nito nilo upang nga ilatin na kalua tu ya lang ito man na tay konik lugyot tay mau lihat tu kay bande yuta ko ani yuti yinig lugyot tagwalit tu tako to kay bande ako yak tu Nagline tay ko kanut kita kasuluk tu ya laut itu, tak utengak tamani, tak kote ay laut nunguk kano naik tuwe naik level letu nak tu ya mat utengak bulu uke kabulu tana awyak ama uke Tolo, takwa to ngunit ko hinalik siti ukiyo palo, awyak palo. Pero ito yalik to. Yung maka ila ilim na ka nila matatamani. O di ko yun ikak tolo to ikaw ilim na ka nito. Amma. Ano ka kuya lang matan na takitigil ha kilo ikwa maggoyli ngayon iglog jo katin ngayon ama kablo natin two story ang nagtaw yun karengin kulanin na kaosyo titeman na takit lag mata maggoyli ngayon kano ko iglog do katin na yuta ko takiyip ha yung mata amihog luti yung maka 6-7 tiyak tu yulog may la tiyak tu yulog mata teko ay no initakitaw si tiglog do ahiyan no inukakun niya pito blune akikok daw ni nga ni tayo man na inyalaw mata pindigay ko yaw lup naglato nuna liyo ilo ni chaman ni may la ikanda na lukiluk tilubo hituluk tilubo ikaloy takiyumot ano ka kuya alo alo tilugo tayo ko hikup tilukila makula giyaw yuk iglok to giyaw yuk iglok to yiku tamani kanyat silang iglok to kutya tiya ay lo po ano ka kuya alo alo mo okaw hi liginig mulo kamisyano giyaw yuk tamani ilaw suni inuluk tani katimati sila opsyone ilita kaya lok tu galuy magko at yun ni pilangin nama ikay kano o kau inutito ni umikano o kau hita mikano tiliriyo yu ila akawo tikaktaktut tivaletik iniluktut Inukto ko yuso ti teman na ito ni tunihilaw so ni makong no ilita ko yaw yung kalaw so ni ni uko na kibuk kihan ni kuwe hukto na doon ay umayak to hukto umayak to makiyaman ama umayak doa tikip takto taon ng nat tikip pala ako ilat tamaan ni kanyak sinyo kanigiyan eh utak ko yak na mat hikakalok ni ko ano tamaan nilang nagla ngalong ni ayok na kong nilang nalaktok kanyak sinyo hilataan eh kikalok nukangaw yak lang eh hikakalok ni ko ano tulahoy lang mat umayak doak tikitaw himalayanik po utab ba kilamigayak Ini
0: Damit ist auch wie gesagt, der Wut. Donna Adams, dann habe ich überlegt, wie ich mich an den Kerl hinang mit. Wie in der Mie.

0: Mana pivalerung ngawal gyane at delat saikset utreane atok tamane katiyap silawanga Roberts kabitok. Ciao tao.
1: Unlukut CBC ukiok taktum na rautingan ni narap tusik. Ubang atobi utak. Mark Carney sibulak tagjuang utilugo sibulak pangurang matku juang muni ugugiang ng mit agago ni avatin parung ni tikilugo. Ay pangu tilugo katimakate kariraw mat inuy sibulak tingin ni ilagayaw luni inuy kinkig kaktuying at katutikatiging ni katimayingin ni. Bigyang na ang nagay kataw luni kinaw yakak titinang misapun na ang nang mit kisya ni Caitlin Joannas unikak poktan na kinaw yak kudwang mutuga ngang ima suri.
2: Kanataw pangayok ka nga Mark Carney kudwang mito. Inuit si vulak tingin ni pilagi katakakun na siti agayaktukan na kasuto ni. Gava matukakot pivagay yak pali atilugit. $10 billion ungataan ito ni atong na ang ningin ni ukiyok taktong mi. Atok daw kayak tuni una taktini amis ako kayak titi ng mot nang minaksulak palya ng mot. Pero tagjualo sana yaw tutik sang inno. Karni ko tuwang may lakpok panti kasanot akagunot o pagtaw lao sumatin nagit kanataw pangayok kangin no. Unik kangit ama tuwero tingin nig o kalat tilugo. Inuy king kikaktoy yung ilo. Pilagi katiki katimayingi katimatilugit o kalawktok. Inuy kok pipala ko takakayakto ta kuningan utanik sa pujitutik sa nikinaw yani. Atok tau kayakto pako takjuan at notango kaya ko tiksano. Inusing inulo aki kaya ko tiksano. Manak ko suliko tuwang mo na akto kinaw yan. Tapang akto aki tau si mangito.
3: Inuit sivulak tingit, notangok akti tau kuyo mitang.

0: Nai pikasu jilugi Banks Island on a rakta yu inuwe lug ming artunik ak putak kikitangani nuna vingmit amarusik jak pasilima ni tawanis tasiu yak juar miglu nuna tsiavung miglu ilinak titinang mit katujakatukaklutin nido kuni au yarimat ukiungo kasung ningani au ratau naktong anga yuk kariyo yuku wardung mit Narunak si yung mata, nautak sa kuya katak lutik. Ikong marigay ng mi atang naktay lima nasung ng mit. Ikwara yung karok tilugo sa vigayak kuwing mit nagkadyaw tilugod. Hamarak ko aurati yung Matthew O'Halloran o kakpok. Takwa ikitok 6 feet mi 8 feet mo paru takitigilok dun. Okswaro kao tinit kanitlunin. O kaklunit. Ikitiminan ni siyo karong mat katiru timiglo atok si mayon midlo. Takwa katiksok daw yut kimiru nagtaw tilugit katiri ikon ni O'Halloran ukpero sukpok. Ikitaw roklo ni kamitaw nasu roklo ni ikwaray nalilawpok. Glenn Sutherland katiri ikon ni angayok kariyaw yukurak jungmit. Aksuro te kaklo ni ikuwara ng mit at tang naktay lima nasung ng mit.
1: One of my firefighters said to me yesterday.
0: O kaklo ni katiri mi ipag sa ukaw jorok tung akak to kakparat sini kaklo ni puglang mok tumuka sugiyaw luni kapya surok tugun. Inusik put at tang naktumi sungung mat nunaring mutate at tang nak Daily matin na suklutigo. Kuwag dung miutak silina ningak isumaru takakpok po yung min.
2: Keeping actual, mamakatangin man ilang idlo anong ningi namang isuting innaulak paliyayo tamakuan. Kipili alam katang ninga tagpatam na namang idutaw luang man amalo ikititaw katayak ng ikalwang man.
0: Katigayik ko kao isa rog tut ikiwara ng mit parisik ko noto niya urakluni. Kingulak pa ang mit ikpeak jung mit hamarak ko nga taarat tiyinga niriyong ni katiak pok imiktak vik no kaktiti yun naksilang ningin no imang mit karaktiti nasung ng mit no naring miyote karaktiti ko yaurong mata imang min imangin ni August 2024 ngutil dugut ane akang nangituriri ko o kaktuti isuruang ningan no de man natakwa sugoy imang mitut igoktok tau yaga kaktutik Roberto Moretti aurati yigi yaw yu ikpeak jung min
3: after a couple of months of running the water plant
0: O kaklo ni takiga sa'yit anigok palya tilugutan na imiktak vik inwi kuwa suluak dun. Imikbigi yun naksilugita ko ano na rin ningak dun. Kuwa sutiang nakto ukpero sutiarag luti imikbiyok kan na kong naksiluni. O kaklo ni tana imiktak vik ukwilak dok November 1 ngurak pat taking ni magong ni ukwik sa rin naksaruni.
4: Koyan na mig Toby, tu sa exit utak tu tama ka sa damit. Tema sila lagay lang na may la kitang mo ni kanin na siya mga atak. O kalima ka ni kuku ilay ilaw tabo tu sakso yang naman. Si wala pa mi kuga jung mi go kunnuk. Nuwiya na ato ni gelo ni go 20 unay yung niya tamani 9 milo ni. Akago sakin na kumakta ko ni gelo ni 20 mit ano ikliya o makta ni ublukut. Unay yung niya tamani 26 miyo kumakta ni. Talog doa mili unok nuya na ato gok. Kanang nalo ni 20 mit 40 mo katal ni. Kasi nga ano ikliya ang na ato unwa o ni gilalo ni 20 mut. Unay yung niya tamani 12 miyo ni. Akago sakin na kumakta gok ni gilalo ni 20 mit 40 mo tika katal ni. Unay yung niya tamani 22 miyo kumakta ni. Oksok tolit unok. Nuwiya na aktugok ni gelo ni 20 mit 40 mo katal ni. Nuna yung niya tamani 11 milo ni. Akago sakin na kumakakok ni gelo ni 20 mit 40 mo tika katal ni. Nuna yung niya tamani 20 milo maso ni. Ikalog tu tiyalit unnuk sakin na aktugok ni gelo ni 20 mit 40 mo tika katal ni. Uni yung niya tamani

0: Pernah salah luar tilu. Dari umi wo uik sakarama. Tak ulah awalnya ini tak niklun ni. Tapi siapa ada cakap tak? Aku yang pernah lelang sungai kau yang mengisunga. Aku yang pernah lelang sungai tak kau lelau lek tunga. Dan nak angal awak tulik. Pergi angmat. Tak panai alik ok senang migo inna. Tuku tu syarami. Pergi angmat itu. Sit katilu. Uba guin abunu anak-anak juga. Uye kalang matang na paun ngat na. Kau yip kak tau ngisunga uinik di tau nangmal ugo anna kaya tuari gakko. Uwe kalang nangmal nahu su ayu kingu ngokkalu asugo ayong naksun. Takay umuang nangata takulik punga sunat tuin makuha kaya lau kalu aksun. Anit siya siu tang luktut nangung man. Ila tusat siya kalu aksun ni. Dam na angalawa ingil katsi yo kimuk sa kakto o kao tiwa tari yung mewd iklu taat na palang mang mata o kaksum tao nung aluk taat wa o tal batean na iklu ligaan mo tika katak sinang na akpukut iklu ik ma iklu liligo suwing na si magama tikit tugut uplakut sinik talaw ngislu ta tikit tugut uplakut takwa Ubung itu kau jauh gama. Anak-anak cakap tam nak kau yang mablu kau kibiu. Anak-anak cakap ma angaiya. Itu gama. Ina kau nak cakap itu mak angok topang mang. Ina kau nak cakap itu mak talak. Taman nak sih jaga imalik kau mak kaki cakap mak tu mak sunau betarai. Imak talak tu. Tiile oralu aaptigu tarai taarignu pikka tässä tamaani sigiamerser innapta takpina tässä uttoranginnapku unnuaq tikinnapta nuukkuorapta auktuktuumma kalva kalva oi qarni lumnaala alaarama naau taablo oi xaanaqagi cheebaakku qoitta iingi angma cheartu yangmin mani Ananam nun okak sunga. Tai maluwa uigini aga glakuluwa. Igo, tai maluwa uigsakini aga. Uterwala ka mga. Okpiktu yumutu, uterwala ka sunga. Uterwala ka mga uigihong itatwayok ko. Kiljatal ko siya mamayang mat. Uwam ni tia na ang haral la kang tuwa ang alang ang ako piglak suni umawal la yung mang mat aktulang ni ko ako aki yung magalawak lunga iyo isumaksok tunga ko isumaksok ako kuya sut siya may alak punga na uwi ko ang inak piuging it siya ako suna uwa uwa ngaksak piungi Asyila, tena isak kiat kau ada dengan ada tercium nuti kiga ngami ugla luin nasok tok telerik to. Ada tercium ma okau tilang nak pa, sepilak tertualak sin ngami ngago, susan mudlugo, akat nang mud, kimaya dapak sunga iya dapak sunga, anak ngago, aksok tercium melarapku. Itang na rumagok, talariktok, o kautilao kailiwok, natsangnik lugok, sunamiani, mamangosong itutuga ma, igayawin na lang ang ata, itak tayilik takama. Natsangnik lugok, ugyong niklo, aywek ning, nakitwa kang naklo, nakablo nakta, ning, nakikayo ito, nakaksatoklo ni, ukpilak tigaya lakli nga, ukpililayup sa ato galo akamagok, inutsangit kalwakto nga, Uku aku malak lunga go, o kalau eli, uku aku tak ada soal aku lunga. Time na, twin naung mat, yang ni cakap cukup nak aku luni. Dan nalu ke kiling naik nasok luni. dan bani patta katigilak pangmago dan bakimaya ng blunga taip sunga uyit samnig iteram dalagay to kibaya kami niblilak sinang isunik kibaya kami at atat siyam nung okakpo kinaw na nutakat na ako tigataan na dan ba uyit sano agyakalo at kawul pigiswangin magutay suminga pilang ito ko okakpo. Dalwa piwik tut kau yung malagam. Dahim na uigi yung maningit pago o kau sit kami na siling mi utaw yakso ni o kakpo. Yang ni siya ay tukyo gama ang ayuk sang min. Dahip si mga ukwak ko malakpa. Ana na ka kiwak sa to akalo ako talin na mo ta ikaw na ikaw akso. Alayo akipiksin na ako. Ikaw akong okan tiko ang nilukalo at lunga kriwia yu itong mat ila okan akong mailo ak tiyan na pila akong sunaw batal ba isumali ak si mayo nakit ka nakaitong ilanga natsikto ako takaktunga king nakaktunga amma aywang ni king nakaktunga amma ugyong ni kakilang itaka uap ting no pingigi aga kang ngitay ana ano ga kiwi aksa ala pakala ako na umek sok tok tal ba mai lo aga mini pila ko sito kiwi ayu ito ma ani blunga lo ala yo aga piksin na ako o kau sito aga lo kape anang man ika aga mo na akpa si tap ko nunga uba ko gisang itam no iti ala ataw kakaw yung mga nami kukluk tuya pituin na waktam na ananat siya akiviw apariwa nga kalagawi now isitiro ak mga maaparing mga angikso isitiro luak na kami isitir tanganing isitilakso isitir tilungatam na uilugiyak sa mga itikso ang asalugi ang mga isang mahalala ang alaki blunga. Kuwiyaging itsakso. Sitkati ito kami. Ang kao, di ba? Nayak. Huwa. Hunaw pa. Natsiling mo kami. Uwita ako malang nakpin. Kinaligaw. Ang aktak. Ang minik. At atat siya. Ang aktak. Eh, humagila kahingit ako luwa. Dahil ko nanitang niya ang ilaktunga. At atat siya ating niya. Awlak, tulo. Dahil na, uwe katiga, ikayok tigit talaw ako. Akat na, ayako ap, tiwak siya. Dahil sumanagligit siya may ang mga atin, atim nun. At siya kay kami nga. Uwe katima, ukaw diba? Uwe katiga, tamaksin na to ako butit. Uitara, uigim ni arang ni, uitara, uigim ni arang ni, naalat si aktang na akputinay. Uitara ko yaw lakawit, alamin, nagligit siya may aki, sablo ka kataw, haw yalang nakpangatal mo, upere yama. Ang nga yang uluhilat pa. Ang nga, kutap ko na ninilog pala kama. Uwe kalak yung mga takpo nga. Kakang ilawit lunga. Eh, nagsukok lawit lunga. Utak sila wakalwak lunga. Takpikaw tilugit ilat ka takuyak to'y nang ilarapkit. Tamahong na siya ang takpaw nga kamanit ka mong unga si magama ang iyumin. Unga ang ilarama. Takuyak to'y nayo ito lang amalunin. Takusuak pagtakalwat ka ilat ka. Unip ka sam ning ayo ying ngila ama. Unip ka ang nalak punga. Pitsi ang nakpat. Unip ka ang nalak punga. Hunaw ba algang nga pitsi ang ito. Hanatwiti tatwari wang nang man nga. Taip ko ag at taktali at kahibulak pa. Unip ka ak to ang naapki. Amit siya at siya mga tuming anana ma. At taktali at kami nagpiso ama. Herlit siya ak simablone. Sawahimat siya ako na isitangap ko, isitanit na ito ako. иликтилек пум исумауярлутту туалерсунг имнали анаанагаммер сулоқиягаангамми а иликтерникуни галерти таарпаллиа хорматигу атиптаорай а тамаан иликтерникуммик ханакканнерумаагааллами унаманна амиаккугигиарлугу пинниарама алертиллуангугиннартуммик пеқар пиннерама атерик сарвиа тамана терик салеққаарнагу уига хайлман убломи тариартерлуни оқартива уи уксихуарпин хунамин яко аттартаалеруаккин уукку уукккоорлун наау хатуттугаяа тасиюаюкваа нааммагинеагат квит оқаутитсиаарлаакку аатилангитқоап кигила атипигэмяа ханнати пихон хиюкваа акувиагин илерлу аттартаарни луккамми теана таттоқитаартутсани квинилуттваарамми акувиагалваарит айортунга атипигэмяа қитуттугаяагукуак алилангиту килуалангиммаартук асуго айорама Kan wayu kelak pin, nangir aku terima. Ila aku ayong nang lawing man, aku wifelut nang awan mata, nak luk tangilu, imet kau tangilu, a tulang man. Pihal lagi ame aku tidak nak aku wal lagi ame aku wal lagi atrap. Ulit dua gelap kau agak tak tak, ada ni kau ni nak lebih bimun. Kau tiwang, cakui. Tilarapko ang yutu yang matam na tunu atean na pila kunilarapko mikliga yang naklugu. Daim na siwaat siya ernit na nga. Dali man yukiwit na ngokong nui siwerman. At iginilukalo ako na ayakalo ako ni neko nui siwerman. Tiyat na iligin na ako ni isaakso ni. Kaya yutu lang man. Apa yang nak mahu kau tiwang? Nanti nak sihir lawung ni aku anuhi semangat. Tadi buat nak dapat nangat, dan sihir lawung. Aku cukup tiwang itu kan? Cukup tiwang itu ini lek. Tak kuno tak agaknya aku mana mungkin mago? Ani mana mungkin lagi sihir mago? Dan lagi sihir di sini tuak lagu pinangat. Kayak mat tuak lagu anet kablu, Amat kuah hana shock sebab dia mahu naubwa algak memang akhir himan memang algak cawung itu hana ni lupa laukat kata mai tam kami tu ala ribu kami keluar cari kata sah kanor nanti nak pergi keluar angaku inalak pengmat hati ni lupa laukat kau ihat kasunga Atini lugar lo aku tunggu dalam itu gak makan ane aja memang, perum lu ada dia tunggulah lu, ikhlas balik tu dah nih tu hal ramangel ramun apa itu aku im nak anani ya, huna apa perugi aku tahu tu kan nama, kami teman nama kau tahu lu ni ikhlas tak. Hanya tu tinggi saya nak nak nak muna bawa. Ati itu ni kan nak dayu lah sama. Unip kahatua ayu yakin. Ayu sama terba isuan terba kolesterol layu sih sama pizza itu galuanik. Maelun nengung mat. Tahap semua unip kahwa lauk tunga. Hua. Amma anit siya ama ko kaling mo tayo kani igluliga ang mi ikalaya ko ang man ikitu ang mi gam ikinangatotet o hindi ko nung magpakatak ako ang nandama sit katiw o kautola mga yun maglangit ako nung kayagat bigangit ako kinukuha kamutip pibo nukuha ikitu ay naslong tawong nang nilun ta nating ni tiyan na ipakautam ni tiyan na ipumilaw paksuning sunguyan na aksuning kaya sinahat siya may aksung nga kaya lagam ma ima ka puwaksuit kaangi ka lo aksung itayim na ikadliya ka wakagli ka lo aksilu tuhiyam ma to aksung nga kaya ma to aksung nga ay laksung taam na kay muksang ito tamat nunat to amang wagtok kilak tutuwal lang matatay ay tuwalam toksulak naman to salak pong suwet suwet kaiget kaiget kapya hulam to siya na unak sumago ang elga muna po yan siya inuit tutamat kaya kuya tuwala ko galungan kapya nang mat hila tuwak siya siya mnak sumago uinik dito lang na kama uwam niya kihakto matat na lang kama dahil matikin na mauwap din ananam no takutik sa kutaman na ipumin no ipikaw to ipu ano teat na ilio kata mga mga ipikatiki ko ang ime at naksunin nga at tama ipikaw taliyak sun ikakbigin magin uitatong nakpukok aki hakti bigi higang waktu ni iparau temgli waktu ku tilau na mugu hit kete taku mi waktu ni iparak tau ngiten na ni uit tarik na ga lau tu ngak pok tau ha ipi sama ila isok ya tiang ma ma ah dai malau makai lo katilu ungadut tau yak paket ka dai ma ugaluat tau
1: Ingnali, maani ahunga-hunga mikkaana kamma vina kamma. Ta ingnali, nää joktauti luau laji lukangita.
0: Kamma vini, tamatkoa paani saklikki sieni, unga tikkanneani. Maani kanangna viluani, kamma leoktalaakatta. Ta ikkuari nunna ataani ingin mata pinnikuut. Sanat taktatkali, uiga makailokatillu, unga duttau jakpakatka. Ta ei maa uga luottau. Ongi lauk se mangi tavu tamat kua kangma vini lokait oha kujau hittu laumata. Hukki. Oha tautta meaga laumata hungittu.
1: Tema kuoli kamma leunan me kannuk lihanak talaupi.
0: Uva ngaa. Teatna tamat kua kiiwi tangaujat. Tamat kua teatna upsekosi yhti laupaksuki teatna kui. Tehän ujakai, hän ei lähde tosuvi. Ibjokti se matnaasutti. Ukeaksi aamit, hän sanakkaan ne traumit. Iso anna saumata, hän ei ole ylottu.
2: Jaa, pieni kiksi vuotek puolen viimman. Tämä on akagut saksa ugea omaato. Kansan on minut oloksema jo. Joon atuat. Ila on nokatsaan apusim. Pienik viksa utotak vau lelangman, kwenna milak pukutap kuat, saik sakko kaayun, nama CBC nipleyyun. Tamani katiki kaayup silawanga Roberts Kovito, aka guttautu saagi awa maasitu saik sakkun. Tak vau si.
3: Nungupung. From CBC News, The World This Hour, I'm Arshin Shamila. Canada will uphold a ban on oil tankers off British Columbia's north coast. That will make it harder for Alberta to advance any pipeline routes that run through northern BC. That promise is a part of a multi-billion dollar agreement between BC and the federal government. BC Premier David Eby.
4: There is no way that we see a new bitumen pipeline going through the north of the province. The fact that that tanker ban is uplifted respected and committed to again by the federal government in this agreement is a significant win for British Columbia.
3: Today's deal comes with new funding for mining, lumber, and clean energy projects. It also says BC will be compensated for environmental risks if Ottawa imposes an oil pipeline on the province. We're expecting to hear more specifics on Alberta's pipeline proposal later today. Alberta Premier Danielle Smith will hold a joint news conference with the Prime Minister in Calgary. The union representing 60,000 nurses in BC says its members have begun their job action. It will begin with nurses no longer performing non-nursing duties and with restrictions on overtime. The union previously warned the action could escalate to a large-scale withdrawal of services. Union members rejected a tentative contract offer several weeks ago. They say they're facing increasing safety and burnout issues. Severe flooding in western Manitoba has caused widespread damage. The province's premier, Wab Kanoo, is surveying the situation by air. More than 50 roads have been flooded or washed out. As CBC's Josh Crabb reports, the premier is calling on Ottawa for help.
5: Dozens of roads washed away and communities in western Manitoba flooded after heavy rains. Some areas received as much as 200 millimeters in a few days. The town of Swan River, about 380 kilometers northwest of Winnipeg, has been hit hard. Mayor Lance Jacobson says the flooding has led to mandatory evacuations.
6: Well, sandbagging efforts just couldn't keep up and it was just too much water.
5: Major highways around town have been cut off. Farther south, the city of Dauphin is under a state of emergency. The hospital's emergency department was evacuated because of flooding. 57 patients and one infant were moved. Mayor David Boziak says the challenge is far from over.
7: Because of the speed and the volume of water, it's caused significant damage.
5: Premier Wab Kanoo has called on Ottawa to send the Canadian Armed Forces. So far, the federal government hasn't announced whether any troops will be deployed. Josh Crabb, CBC News, Winnipeg.
3: A wildfire continues to threaten the village of Fort Simpson in the Northwest Territories. The fire's edge is just 300 meters from the village, but so far, crews have been keeping the flames from reaching the community. No rain is forecasted for the area until next week, and the village is warning residents it could take up to 2 weeks to return to their homes. There are more than 120 fires burning across the Northwest Territories. This morning marked the unofficial kickoff of what is being called the greatest outdoor show on earth. The Calgary Stampede officially gets going tomorrow, but today politicians turned out for the traditional pancake breakfast. The CBC's Solim Valji has more.
8: It wouldn't be Stampede without the first flip.
9: Alberta Premier Danielle Smith is already feeling the Stampede vibe. The next 2 weeks are a celebration of Western culture and fashion, not to mention the horses and rides. But first, a hearty breakfast and a lighthearted jab at visiting Finance Minister François-Philippe Champagne.
8: And I'm going to go make sure that François knows how to flip those pancakes. We know we brought some Eastern politicians out before who weren't able to do as good a job of that, but we're going to make sure that he knows how to do it so he can take those skills back home.
9: Calgary Mayor Jeremy Farkas is already feeling the heat.
10: Oh my gosh, they usually say Stampede is not a very high-stakes event, but I think the first flip for my first year as mayor, we're in for...
9: Nearly 1.5 million people attended last year's Stampede. Solim Valji, CBC News, Calgary.
3: And that is your World This Hour. For CBC News, I'm Arshin Shamila.